boren ba inna metti ci beru metero luydi tu ngajo tin malenke binu me guddidi ke bere tin malenke binu me doyo jamino du ci ciel pilo tin malenke binu me tie ko jamino du ci ciel pilo ba gogn dara no ba gogn ngata me ci ciel beru metero luydi tu ngajo gogne di ko ne ket luydi me no di ko ne wang luydi me no di ko ne ya point di ko ne Kwanye na meti wang piere no Enna ti ukane wang piere no ba Gulu no goy red pinyo dikone ba Gula jamiti kom jawati yere no Gikom jono ba Ya piketu dikabere Ya miniketu dikabere ba

0: ño. So imong ti ye ko pariyo. Achiel ye imong ni kay kelo ho. Agwa ko ngatoro ya kelo to. Eka kitika to kene mo. Ika to kene ngo. Iram ka to kene kene mo all right. Eto kitika to kene ika to yora beri ya ika to yora right.
1: Ika to chadi.
0: Pien apol pe ika to kene mieri kya moro. Iram pe nyuwini. Kagwa na ko kor kopi kiti. Abera be.
1: Ka chao ti yugini kiti.
0: Abera be. So manu te ko peti ni ikya mori mo kada do pe gwa mo mor mi ko de be kre ko sta te sho
1: ko i pein ka mi ko bi mo
0: ana ro bi bo re ko ni wo do kwi gina romantia ti me kiti a aro mo ka to kere nyo pe okay ko mi apora man jo apol amo wor ten mo jo ke ti mo ne ko te bung Eka da te bi no le ko Tiene luo ni kai kobo. Ende be for suspect. Dem ye wo your statement.
1: Munu kita chi kobo kede no
0: kono. Munu chi. Tiene. So ti mungu kene. Ame kai ni kobo. Miri nye. Kai nye o. Te konyo kori. Igi nu kene. Eka ti jo kene ame kai kobo mung. Wotu kui. Kobo pe pa kwenye kobi ye. Yinde nye okwani loja nyoda miri chika loja. Aite wot kaya teko. Woroko. Ka beda manu. Wotu kui. Yine wangtu bengu teko wakani nye ni kuro ngayda tikiti. No. Imungi ni ikatu kaya ningo.
1: Kelo bon nga.
0: Kelo bon nga.
1: Kelo chadi.
0: So. Miya teko kubo ni imung. Tiye no kene. Amiru yini nye. Kakweni kubi ye. Bon nga eko biye, kere cha wa eko biye re. Pien ti mungu kene bedo ka pe jwa di, jwa reo. Ti mungu kene bedo ka pe jwa dek. So, ti jwa kena me kobo ni, kopa wana leo kere wana reo ni.
1: We gikam.
0: Teko winye no yini kobo.
1: Uchiki.
0: Uchiku tenwa yo. Ni eko winye ni tap, no yini ti mungo?
1: Yini kobo.
0: Yini kobo.
1: What are we doing? Amiru niya gami kakano. Kobi ko mo emong tie
0: tie
1: dai mo beru gina chela me pe birwe okay emong cha mori elements megino mi yo tia koi lobo
0: beru
1: emong oberu secret
0: yeah
1: oberu living a secret life ko yo ko me emong
0: me emong
1: gwok emong
0: yeah
1: winy emong kre kobi emong kre man one of the components oberu gina chela ye kina jama mo mi yo tia koi lobo
0: tia koi lobo
1: ikara me yesu kristo bible tia kobi wane Before onyoni ame Yesu Kristo potpo binu loho krejo tutumia bitch.
0: Yes.
1: Yesu bedo mwaki piera de nyo payo ba ngatorme Nazareth. Ame Yesu wire kacha.
0: Kene.
1: Tango moro pe.
0: Ginati me da.
1: Jo moro pinu pong pe. Ngatoro kero kamere kom Yesu pe. Kani kuri ngo.
0: Ginati.
1: Yesu te bedo kacha kun Yesu nungeo kene kene ni. Da ukoba me puti kai mwaha bichel ka di ni yin pe ngeo ni miro bere ana bere wata papa.
0: Wata papa.
1: Yesu nu ngeo ko nga ene bere.
0: Yeah,
1: Yesu te bere kwa mwa ki pier deka me jotia kwa ilo wicha. Heru Yesu po ya meti poti utama moro before mwa ki pier dekcha.
0: Ponu tia kanemo.
1: Po luo ngato uru po ingere before mwa ki pier dekcha. Ngato po keru kamere kom Yesu mwa ki before mwa ki pier dekcha.
0: Yes.
1: Jote cha kuketo kamere kom Yesu, jote cha kupoi kom Yesu yonge mwaki piera dek. Yesu nutia kwayo kwa mei mong. Unu ngeo ginoro dusha mei rao
0: kimo.
1: Yesu karnayo nurome yu bauti yekene.
0: Yeah.
1: By the way. Yesu karnayo nurome luongo yu customers. Tebe wilo bau karik bau rentia chatu bai. Yesu nurome timu jama papa. Yesu nurome gero, gero workshop cha. Tebera dita me karo kitunuwa
0: etikere kana.
1: Etu Yesu te kwa yu kwa me mung naka naka yungi mwaki pier dek Yesu te katuwa ho. Manu miyanya ngi imung konyo matek kai beru ngata miwie tia tam Yesu tamo ni ngo. Yesu tamo ni kakelu tamo kere mwa hapara bisyel. Ngwa romu timere.
0: Ngwa niya.
1: Yesu tamo ni kachahu miyo jo binupo inger kere mwa hapier riyo ya chel. Ngwa romo timere.
0: Yes.
1: E na yini ti kere mong turi no. E munga yini guwako no. Munga beru nyue munga raj. yindo e chane kai ti

0: kanu ko porombe miriya kina yin kire ngatu kuni ti chwari yin ti gohe mo ngarasi chunyi ka yini chane ti gokko kita mo ba mir ni yini bet kere yini gohe mo ngaberi chunyi ka yini chane ti gokko ko me kwa ngatoro yini gohe mo ngarasi chunyi chaki chano yini ti koyo kwa meimung ena rachere unyo ena berere doi kwa meimung nenu ko ngata metia koyo kwa meimung nenu ko yesi karicha liberte bolu ko para kech eh pengeo ni amira beri wata papa jota cha kutamko man kuri ngalo kitini yesu yada ti mugino welo yada ruñi ko yekrejo ruñi ko bo papere jote moyo da olde
1: tungi tungi
0: jote biru chako biru biru sensi na ngata ti ko ko me mu yekine yekine chalu kano wota wira mi ni aminge ka ngata ti ko ba ba yini ene
1: ya
0: gina yini ti mu ngar me yini kano bale en puri bira bira kan yini ko gi nor yi ko me mo nga yiti ko ana te bilu sensitive ata cha ko tamo ko lo no lo ko ni aman pingo ti nga ro bi de penyi eto chiho chiho chiho wota wire ni na e tamo ni ko ni no moro wota wire to ko ko no eh wi ko da penyi mo
1: yeah
0: dano no ti ko ko me mo ame unu mi ro nga to bi pen yin mi bet sensitive dano ni bi de penyi ni wota wire ni I mean chiho wota wire ni kono kono wota wire to ko ko no upenyu ka kitu by the way etu no danu miru yini chakta me chan nitia koyo kwa mai mon danu no ka yini penya ber akobi ngo mie kobo kitu
1: ngo mie kobo man
0: iran po etu no ni ukobi pien dehu ni pe chan ranga ka yini ti kati dehu ni peti mu kurginor amito biko bi ni chigi ni yini ti beru kanemo chigi ni pe chan ranga ti amito mi ngeyo me ni an ka yini ni wilo riu ni unyo da pe amito mi ngeyo ni dehu ni ni diu kere chini ni you are right dano noti ya koyo kome mung akwanya pori kom yesu watedugi kom dano jo kome mung yeah. Eru kome mung tiu miyo joke ni tia toa laba laba
1: danga
0: pi koyo kome mung ti joke na metia lonj pi koyo kome mung
1: yeah.
0: Ti joke na ponu tij pi koyo kome mung ti joke na meperombiri wat pi koyo kome mung ti jomwara meperomunyom pikwoyo kwome mung tijo mwara mi ponywala tinna ke chane pikwoyo kwome mung tinga toro ameture pokwe utino mere nywalo bedo toa toa monere bedo wora wora jope mare yekina chelo pikwoyo kwome mung iwinyo gina tia kobe
1: kiania
0: wanti ruti lohe kwome mung kwome mung ubedo nga en kita yiniti kwa kere no wota wili en ubedo kwome mung do kwome mung tikere jama pola pola amen kelo alobu kori mwa ngwa yiniti kwa yeno living the life of the secret life
1: yes
0: en gina wanti ruti kobe no ibuka wano kwa ni matayo chwara BCL tia BCL
1: yeah.
0: Unu yesu tia kumune kai yini metu lego yindonyi hot ite ubedi tielo aito lo kere papi me mung en papi ya meneri mungu bimi yimot munu gina menu tia kobe no now yesu nutia me wange yone tiko pora me kai ni tiko bo miri gwa wi mate nyin kanu dika lu ni gwa wi dul miri gwa wi mate gwa wi dul yesu komni donyo ko yot ti cha moti muru ko bo bani ginoro me mon because you nuti ko yo ko me mon do ko me mon eno yuti ti kere wo na nyimo ba ti chamor me kaiti lego iromo ko buginati sensitive botoma erde nu ngato ti ho kanu beru ngata perie te wunyu ko pini ta lakku lutu ke
1: lakku lutu
0: ti chamor me yirmi lo he te ko ho ko kiri papa me timu ngato ti beru ho kacha ate nyeri te wucha ko bi jone le lo ha katia lego ko ho ko pi wan petian ya nga yiri ti ko bore
1: ye te ni yi lego boto kui
0: a wunyu
1: yi lego jama pola meti ileo kanga tatia legi ichuny ilego kadana meti legi ichuny dano nono tiginuro romo lego bangate kwanyu peha ngaturo ikanoro tekelo bore tero kwanyu ngatura meon winyu gina motime kum ngatura li tekelo ko bore teko hoko so mani ilego so ngata meti lego lega meti ichuny jama pol ametiye kwa mere mori winyu pute kere nyero mori winyu pute koho mori winyu pute redo nemo so jama pol apola nutingo yi mungi lego mere cha so miya kobo ni imung mejami amet abesho mere tie kene mo me en resumere
0: dangie
1: so imong me en abe kai cha yini chwalo ho eh dang bera be eka en raj ameda mi chwalo ho et mi nge kirme ngo
0: me chwalo
1: mi ata ko buningo jama pol ame yino kana chale mo woto kwi anda tie winyo koni yo moro tia metia metu neko woto kwiri yo dang jono koni nin dwa roman pe karo
0: no woto kwir mir nung pe
1: anda te liyo ko te da ko do ko pe da te ko bingato woto kwi ko pa dugi koma there was a day ngatro jongole yo ibuye ipanga meneko otepe ni gine bero gwala wedi dano ni amo ngolo ni instead de binu koba pete koba ni ngwale pira nyuno mitneke ni bero an teliyo imatro doge na dote bi koba ni nwaro
0: en wor ko bore matcha
1: Ledon yong mukima. So no tia koboni. Ti mungu kena me yini kano. Et no pengo. Pepe. Aete kobado de ano koketi. Ando ak winyu ni amit neki. Ate kobado yinto. Nyo awo kobi wilye ni. Ah ka beda manu. To awo bini ya moti ya ni. Ando ak winyu. Koro ngata beda manu tia kobo. Nwe de he kobo gina be. Ni koyo ngai ngo.
0: Pe koyo ngatoro.
1: So ti mungu kene ame pore ma koba kion. Me wek dano ni akoni. Ena tia be ni kara pe kona kikiti. Nen mo? Miyo dano ngeo kire me guakere. Ya.
0: So Yesu Kristo nutia kobe wane. Kwame mung. Ti kuni kun kwame mwari wa papat. Yeah. Tiju ame tia koyo kwame mung me bal. Me kuya ping kiri kita raj me kuya kina jo.
1: Yes.
0: Eka ti jo mwara metia kuyo kuwame mong me mitu guwakere nyimu ba. Memru ni ubed gini jo achil. Memru ni ubed jo ame guwako chunjo. Jo na riyonu ti kiri jama riyo papad. Me achil. Ngata metia kuyo kuwame mong me gina raj me kita ene tia kuwakere nasha. Dano noe no toye ya kina jo. Dano no lane ya kina jo. Dano no akwatoni mo nutia ko bo nutia ko ni ene beru kere ngato na me kautu ni loher kita yameto rom lo hete doka mor te binu te beye kina juatia mato ko re kar kucha te ngwe te pel kucha di dik no beru muzecha ka do mo ta me ni lo he doko kwa te doko kwa te riye motin kwa ni chu yo chukul eto dano ni te beru gwoke mongi ame jonu pengo inina mato te do to beru dano uto ye kina jo poto beru ledo
1: neno
0: eru beru ngata lohere mante koper ni kayi ni beru ngata metia kwoyi mu loje nuti tia kwoyi mu melo kere dokule me beru mi jo bora kere timu gina ya mitu mudu romi kuri ngogicha heru down te kwoyi kwome mungi te toyi ya kina jo ame jo tia neno jo apol tia kwoyi kwome mu me gina raj ini na me yini do nyoho yini do nya me jo tia neno i mungu bera petie
1: pedo tet kane
0: Yesu Kristo nuti nyuti wani i mung kwoyi mu kwa yo kwome mung ginu kame ye petie kun mi wapori komini karene kwa kwome mung mebiru ngata me ubeda ti tawa chang jwa lok jamit bed gina pat ene te donyi chien cha ministry mere puru binu nya naha naha jwa duchte kobo nye yesu naha cha wane nguru ni ka yiniti kwa yo kwome mung yi gina ber yi kwome ateni kretimu jama metika karicha yiri donyo aho kede idonyo hamejo pun nge amejo nere ajo de kobu nyina na
1: woto
0: ka yiniti koyo ko me moyi gina raj wota wiri yini donyo ho jote lanu nyi jote nge yi jote kobu nyi pigina racho te balo na hanyima jo ituri wu
1: do
0: aturu te to kede ko me munga yini bini kwocha do tin koptini yiniti koyo ko me mu e yingo e mun can destroy you or can protect you do ka yiniti kere mun me gina yini timo kwa miyapora raraj. Jwa mayana miyapori kwa mgiti makisha. Tutuali wa mwono. Ti jwa mayana meti ugwa kwa mungu meo nyuyigi tiyana par.
1: Linda.
0: Amanu uru kwa nyomere. Pedu tia nywal na hachane.
1: Tia kwa nini inga toti meraj.
0: Ukwa kwa me mungi tia neno chane ye. Ti inga tona meti ukwa kwa me mungu. meneg ne ko ngatoro na hejani utino mere kire jo ture gi dushu to duwe dogola gi o tia koyo kwome mungo ti jo moro me tia koyo kwome mung merik ne ko ngatoro unyo wona poa moro nyo wono ngata ti peho jo ture gi beru poa poa koyo kwome mung ame imung rikari imung koba koba
1: beru koba
0: ngatoro to ogwala wi wota wi ni to tin umin papa ngeyo kwa ni yin riki beru ngata tiuti cha roman. Imung kwa imung kwa bakoba. Doa mito niya mingi ni kwa imung pigina raj aduki mere pe. Aduki mere beru to. Da iye kina jo. Kwa imung igina ber aduki mere beru ministry ni nyayete meda mera. Wata wili.
1: Wato kuike kwa na buku kwa.
0: Buke ni.
1: Jabuli chula pia riyoti yengera achiel.
0: Jabuli pia riyoti yengera achiel koni ruot mieru gamdugi karame yini tiye peko. Nyingo ba Yakobo miru guohi. En miru chua yikon kabiru mera chil. En miru chua hi isiyon.
1: Chungiri kakalo.
0: Mm.
1: So mano ruot miru guohi ni. Aguki ni ngo. Aguki kane munga beri ye kane munga rai. Wimo.
0: Mm.
1: Ruot miru guohi. Now. Kache eme ki ruot guohi. Ikane mua ngo. Ame yiti kwoni. Ikane mung me nek. Ikane mung me jok. Ikane mung me wono jok. Ame ngatu te wono jok yin liyo ko. Yiti bede ko. Kunde ti nge yiba. Woto kwe. Kop tikit. Jama Paul. Ame yine jok ene tiye. Inuoni jok ene karido leg. Mwoki tutumia pa. Allah Allah amor pe ginu ke ken peti ati mere nuoti ni jami ame dano timo ame eno kano ko
0: die
1: ramo ya te koboni eluon lego ture
0: eto
1: peo ko ba kwati beda manu enati ni neno tia po angwe chilumu an chia binu chie atene kapoa unyo neho intentionally unyonga
0: chao che
1: chao che peo yekobo chao kene tia kanemu peti anual eto peda okoba kwati anabina beri kare meonyo ya onya waratin adonga do nuro manyuala kos dogola mekisha melego bible koni podo wa khotie tuolo so imunga me yini kana peiko bo ho peti kitwa me ngaturam konyi kere lego moro kiken
0: pei konyere
1: peti bien ka peiko akwa atuni kome ni ngo bien no yin pe yabo chunyi obanda pete yabo dogola me ngo me kakano bien bayul kobuningo ni dano kobu kere doge unyu ye chunye te kobi doge ni
0: enare kwane ni kiratira
1: wazwe kwane ni kiratira so rotwaru gom nyini ngo aku yini komi po pe ye ni anabero koro ngadi pelare tuneno so imonga me yini kano aber unyu araj tie bene ni yin iti position oro so nge imong ame iti kuoni eka kainu ni mongo ramu teru kwa ito unyo pera protecti yin mi bede mawakatu wa kire ngo amo ramu kwenye kire te bedo tia tia nyira Paul chawani watu kui ame chawani uruenyo kini jami ipachigi pi warrior jok ni amoye nyual kun bede manu ikara enti adon oya teki ako onyo ye chon imong teka nwa mande chaye ni wori odman peo bedo piko penywal odokoche po nywal piko penywal uworo kwene po nywal piko penywal so manu pod imong
0: gina wanutu yuko bane aporu wanutu yuko pia nubiru gina meramu binu dogwa u yuri yot etu example mejami no pola pola
1: Paul.
0: Imong kaini timiru niyo mari pe kwa kwa me imong igina raj
1: Yeah.
0: Ka yin ti miru ni ugeni pe kwa kwa me mong ignaraj. Jo amo gwa he mong, amiru dange kubi ni mong, aruka kubi ni mong can destroy you or can protect you. Mm-hmm. E mong, tuweru guki, yin ti beru ngatame, jo tiya, kwa me mong, jo amo tiha ber, ti jo amo arame ya, te winya bera, jo mara jo kubi nyingi, pe kwa yo kwa me mong, ti jo amo haruku mameti ya mitugedo, dihi mache mwa habiru ni.
1: Mm.
0: Techa kurabutin, jo tenge yi mong erno, pedo e gedo na chano pian wiro mi ngel ti jo apola metia koy ko me mong me jama papat yin pe te gedo
1: ya
0: tinga to metia cho lo kwan roma malo mir merti na tinani kwan na university te beru rabo atina ni wango kwa dand tura kando ageno kamano a kwan na university pe ti koy ko me mong do he
1: ine
0: unu mir ko ko me mong pian jo ti koy ko me mong me jama papat atina no pa kwan
1: woto ku
0: yin da cha ko ko ki jo
1: ga mi man ka ko bi mani Imong ngato binu yate koba watere. Pien poka ni mong. Koba watere ni kabeda manu. Daki khani yate chulotinu na yate kwan kampala. Eto ene tiye kobo imong eri ni. Toni angwa yate kobo. He? Inyongwa yate timere. A watere ene kobe ni yate chulo kwan kampala ni. A watere nu yate chulo kwan UK. He po yate kampala.
0: Yodo ti UK.
1: I was in the UK. Eh? There was the answer to UK, Tiaquan Kunu. Sinan. I make a little do Tiaquan Peter had to be and you teach a pie.
0: I'm all
1: you better and you teach Kampala.
0: And
1: you teach you well to UK Kunu.
0: So,
1: Imong Ti and Okene, I make you name me quarry, Imonga bear. Timoga make a unicobo there. Eh?
0: What a way.
1: Ajo pengo ngomi chamo ali alia. Yoteni ali alia. Ti mongo kena meka yini kobo. Dohme lwen pi. Ati kera wata mwa chiel. Kame timo ginuru. Hame timo hanya tim gini. Hame tati macha. Hame tati macha macha. So kayini kobi munga pola pola. Ya do poti yekono.
0: En kobdo eno do.
1: Ya do poti yekono. So imong pirtek me kobo ena kobere. Pirtek me pe kobo ena pe kobere. So ti mong abe kere nako
0: ara. Ena raj. So awinjwe di okuwa unu kuwa me mong. Kwa wano ti ube di lobo. Okuwa kuwa me mong me gina ber. Eka otewe kunu kuwa yu kuwa me mong me gina raj. Meweke wana ubiru ba Yesu ministry watebinu yonge kwa yukuwa me mungu pigina bear jote poya poa kama nukuwa unukuwa me mungu yigina raj ministry wa unyo ngechi kwa wakiri kita wanu yukuwa wakiri teni nini njimjo adungu tia tanikacho noro jotia makitinu tia kili njimjo jotia pudi jotia timinadi yinu upe hitika kare lain chimti tuole nota deka bongwe na vio abora ngwen nota abora ngwen ngwen kire nota vio not not abongwe not Achela chel nota biro. Amiru ni amida ke hamoro. Me yina ede kobu kopora riwa dek. Beru una cheka cheka cheka cheka cheka cheka. Me uwere wa. Me da ngu kite winyu wa. Te da ngilok. Hello. Sorry. Beru una cheka cheka. Me joa me da ngu tia mitu loki ngei. Gina ngbet kere kare. Me kobu gina menu gina ngu tia kere. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Awinyo. Amen ba.
2: Man magre te goisi matar.
0: Magre da poye.
2: Okay, win you program o mera.
0: Da
2: nyandu sa wor lego fi win ka program
0: ke. Ah, magre te wor lego ba.
2: A wor gre lego eto man. Ni ni der ma do kyo ni o tin pa wor ti tani ka da haberi e. Man no te ko ni ko fi ko mo mo ni ko no mi mi to. Mommy, Chani, and Tikana Tech, and I yat if you will loan or can or a phone or a copy of Monello, a penny loan in your kitchen. We get up with your kitchen, Eddie Chadu, who can take. Down off the meeting, and the little wicked copper can and there, Mammy and let Tikana Tech, for your bound meals, but for me do good network American for your job.
0: Amen. Kaikuo, woman, moon downtown in the Chani, your Racho Caro says. Hello?
3: No.
0: How are you?
3: For your very museum, Tony Blair, my economy.
0: Poye Tony Blair.
3: Topic, you know me, Metoro. In America, wa come right to the very year.
0: Hmm.
3: In Canada, I'm going to get a little bit of America. kona ko boko tani te bo kare nye kon wala bi ru ka ci ko gay lon ta ko wa do ko wi wada do we mun ne ko ti ka no en eta ma mariota de ru ta ko yo kene ka ne wi lo di el na to ja wi lo pono a ta do ngar te ko bio le to ne blan ni ro plan o ne ko ko en na no ti ki a ti na ngar te la ne ru ta ko ti ko ne ko wi ta ko wa di mer ta da ko ti eta mago ken danga mi dang wa no ker nyere kon wa mago bera yi ki na okin me ka nyi ti welo pi pi ga nyen ka denga di yo i dunya poe wan yo mago no duju beru ja me kelo pek ya me mio pa ti jo pe bera beri ara poe ta
0: poe ru tral Tony Blair hello
4: adwang solo ma
0: awin
4: un special kada wotino yewa hapo bay dikko me chinch
0: hapo yi matai
4: Niaw bedo King Solomon tashike tama molatna.
0: Apoyo.
4: Anang tinta wore lego ate winyare morano nok.
0: O ba miru konyi.
4: Ate ke niana konya bedo winyo kope wune bedo balo ber kede kofi kom kane mong. Jadi teni kopi ko wun ka walu chau kote winyo radio ni bedo jo amu winya chil. Bedo winyo ta kwanyo genore ye ameromo konyo wapi kwa wapi anyim. Jadi nana jok ni nana orang cina ni solo, nana pun cukup kena tu dia mahu cina ko. Okey, nama ada tu beru baju apa? Ada ko video, ada tu peniaya yang kada cian liat no. Okey, nama kada nengok nyual gino beauty uki norichon.
0: Jadi aku yau kau mai mungkinu.
4: Jadi aku yau kau mai mui pasionasha. Amen. Pudu tu puti kom pasionasha. Until jauh dah jauh kado kerengok arres gino beauty macam apa? Bahasa gonyo kado pasionu eno. Ame mono dongi wa me kenge oni ti kwa mare kwa berje ma jame kom gina rai pian ka in pure lido ko jame ni shunyi in te ko bo ho ya ko beti ni lu in to te ti mi to nyuri ya na hain bible ko ninga to tu shu gina ro kere dawge nu du nyuru ka ye na ka ini mi ti jo ti mi kisa no jo lar to shu ni no jo lar ko ni in ni ko komi e ko ye tu chu ngwa ra cha ini beti mona sha wa ko ta nu ngu kira me go nyi ba ho ta lego ra pida lego piri beru yo na ha bon nga ta ra ko nyi kere lego ar kai ni tila ga to wan tengi on araja dano no te mpian kai ni ko bo bango araja yini tiu kata ko ni cheran ta ko bo gena sha olo to azari ni ngoi winya la hala ha mori komi ara kwa yo wan jo ame o tiu ni lo ka ni tiu lo gina me ramo ko nyo pi kwa wa kere ko e te no wa kere ko yo na ar ka do tiu no gina me ko nya ka pi ri pian kai ni me ho nga toro pi mira me lim in me ro ta kwa nyo ta mi yo kai cha ar in te ri ni che no tinu ni ko kere do ko e ni bishu Kena ni bible lah, kono bipod dah ikhui wa medek. Amete kau beri kita kima kawan tu obaya cawan ni pera beru gire balua. Eru beru balah jawa, tahu ame ujung beri lobi jone nanu ke loko do pekini komba. Anak kau ni wando kurungu no kasiang wating. Kita kuayu no ba, itu kere uni ginarai. Leg kuah wate beru kuah berken. Kau ini wujung atau tiap ame kau wate pera ukobot neko. Oba ame rungu lina kau, kianu ini tikin jo planning eru neko dana naja. Apoyo ata hekira kobwi kobo gudu kwana ata koma hakere banya duong tutwara.
0: Apoyo King Solomon.
4: Apoyo ata.
0: Apoyo. Kom King tia ramo erba akunyi. Hello.
5: Hello.
0: How are you?
5: Solomon, apoyo unu kata text wala.
0: Apoyo ba.
5: Apoyo dangselo wa uni programa text wala. Program tia bear koma teha teha da. Ma telwe kami winge ni tilogu unu kede mama bediwa. Ana katu gira bayar pada dedikan. Solomon.
0: Oh iya.
5: Kere jo amete win ready. Ni o peha wano dano mete logo kan tie kitu. Dana te ho nena a water tie kere gi nora be bayara. Tien petinga atla me jo nyale wi logo ni amete kere gi nora be banyo ati kere gufo mora be levele loye loye kitore. Gini ya e kaiti moya moa kumite hodan. So, kato ngato neno wotere moro tikere gi nora bube. Entamo ni item ketu nyeho mori kitoro. Dan ti planning keda woti mora bed plosa kediba. So, ti tamo ni a kodo nen le kong tia wahere kere gi mere mori kitoro ni nem. Kong duwahe ko ping, kong duwahe ko chen. So enti bedi plani komi eka woti chani ati kloza kiti chade nganu tia ngeye mongo ba. So enang tikude kede ko so tikuri karame do doho peho koi komi. Tiero kobo ni ha korono angea ko bo ko ko di ginuti me na bia beri ngi yello dano moro ni yen motia ko bo ginoro kiti ya nodo dile to petia bet so wano dana me otu win radio kede jo ameta win ko di program yen yero pe ti mo ngoke ne mero pe kan ne kede ba yen kai ko ni kan ne kede bedo pe ho do hai ko mi yini yu nge chen so kajo ametia win radio mier win man en ticket to kom tam gi ticket to yid gi a ber kom yedni an a ber yel ko di loki
0: apoyo
5: solo kona po ba
0: berbera
5: bom beri ko bu
0: amen
5: apoyo
0: hello
6: no solo mo
0: awiyo
6: apoyo beru kando no ba
0: poyo dan
6: apoyo ti ko nyak ti ko nyun ke jama ta win radio ti kana ti mene abera bon solomon amo ta ko ni gira diki do hana ne ta wuni ya ta kana he ne ta wo ba ba ni ha bi hani ana ka ko gi na lo be ter gi na me ti meja gi na me ti meja ti mo no me ke mo ma mer e kan me ti mo nga ba ka e mo nga ra no to mer link ke ri chi yen ke nga ko nga ra ti a plani lane mara hi kom dano tu ar ko be ko me be na re mo ta pane ko no be ke cha me go here yen ka yin ka yin ya ko na re ta mi ko nga to ro ke le nge ko ma no be re mo nga me pe be e ka yin ya ko nga to ro ya le ka yin ne mo nga en ka yin mo nga be ti ke ke ti be mo nga ra ko ko ka na le bai bu ko ni bu mi be ko ya me ye ko to ne no tere kai winyo kai winyo ginore gare ko venga te mero tia plane ko no e ke te mi yenge yo mi bel ke ka me go her ange na pola ko bo pe wa nyem kare proga
0: poya chim ame aga mani bo du chim me agiki pe odiko me ni tin pe tie ko program ko hello a winyo
7: ari mata me la luga ponyo ra me ko no me ponyo ni ni ro pe ne ro ye ya po uno wan jo amo ta. Quem tu chama mocoño tu sempre me era minha. Eto que no yaro por um mongo coi wango ba. Até que eu pobi mede um lugar e coi coño me wei coño wango jam, yo coño para, yo coño a ti ter jam sim.
0: Apoio.
7: Dana apoio no mede um lugar e coi.
0: Apoio Ruan. Programa em Beru kana chincha we duch. Chako chawa deko. Dora linha ginamira ti kede, emi yin bere tie. Petie chawane umi rangdo jama bera teha teha unity makisha dake hati pira bichu ya mwen yonge chawa adek what a way de tamo tiyo programa ko kopi yene ubedo two way track kaini tiyo kobe wakopi kom yare mong kere kane mong miri guwaki mungi aite kobo ena me konyo joko we kony ngatoro mewek ginwa raj pe bin eka miri kane mungi yin ite kwa yu kwa me mungi pe kuoni ya bero pe konya meti ya bine njim kwa Yesu Kristo kwa Yesu nutia njuru ni guwake mungu me kita yini kwa kede keken ena pire tek eru guwake mungi kum kita me joken miru nungi kony joken miru guwake kede kere jamu kere kere cha pire tek tek koro kere yare mungu kum kita yini kwa kede ama uberu gina racho kai timu ginoro urikubi moba lari gina pire tek alobiru wane nungu kwa pera kino gina wandu hitu lwen yeno ka yin pupeti ngine lwen nyorti lobo kampi laro kwa perakino yini dong chenda pemetu hutu ti kwa perakino tiye yunge toye lobo kam ti polo bot papo wandu hitu yu mitu weo miruuru bedi badu bantu chem we wanda unung weo we wot cholwa baibul tiye kone nina me yesu doa binu me cholo jo pedo nga paro kane yinri hibera kwata dito tuwal karingo joa cholo wa roma roma alubu gina yini tiyo
1: bedo baji awore kaj
0: teken
1: worri di ku dang binu chura rama rama
0: exactly kere jo am worri tieno
1: di ku binu chura
0: rama wala wiri kop kopi magiki
1: nu atia ko bokiti inyo ti jama paul i kopi ñu topé ka yini tu wanti ko to ke ni ye laj ame cha moro kada obiro do kien ñu ni ka ko no poru beru ñam o ñam ka de dwera dek nu ata ko ba mane ti jo ko ene cha woni ame ti kere mo woto kwi ñe be ni woto kwi re na ti ni gor mere ene instead of wo bo woto kwi te ko be ni ba mina gina roman ikuoni ane na papetia be kwe ti mama man kono et da bero beho bore me ya da wot ka bunga to kene
0: te wo kobo
1: na wot kwi kana ya te wot boro mina moro nyu bora wota mo ate koni wot kwi re na tieno tikiti beho me tikiti nu akoni
0: no do pe
1: in ya yobo
0: me gal balla do bala do
1: pe ni no
0: yana mana ya e komi de do konwo pen te ka winyo pen ko peri ni mon peri
1: ka yi ni wori winya winya chara
0: exactly no ana mo yido
1: he no pe
0: no ine ha
1: ko da so pe be me yi ni ko bo ko bi kom dano a me ni ni ni ana yo pe hona tikiti instead de bino borra te ko bene wal kwa yi ti ko ino ba pe be he et anda ha wo winyi bo ngatoro no pe ko nya
0: okay.
1: No yina po konyi. Eta pira teke tieni. Kache munga be. Ame ngeo ni. Time konya an. Time konyi jinyo. Time konya woti. Birkira woti chok. Iteko be mung. A be. Birkira woti chok. Iteko be munga raj. Iyora be. Eh? Eka peka eko koporo. Onye kwale dani mung. Eh? Eka. Yinde tebe do. Ikwale. Eh? Ena kunu kodu kanyi ena te pieke lok ngolu muge ni wi nu ni ngolu muge
0: ko wi yati do ko wi mondo ko wi mondo ko wi mondo
1: seken pe ramo nu chu jang yati do ko ko ka cha do wuro ka wi yati ke ni cha bu eh su kayin ngato ko bi mong ko de bi ngato te mongo kanyu ko
0: cha wa to mugo
1: poya
0: poya matek manu wata wi di wanu beru kere ye kan ni de piru abiro medu ma bi chele ne jo amo yamol ta duj te beri ye wan da yini wori bet kunno no yini ngo wanu ti kunno ko di wutane ge akopi wan beru tino ma mwaltar wota wiri mi ringe manno wanu ti kere meeting wa pirte ke wan hotel kacha binu kel waddu su kar chel wa ngeye wa nen kir me chako not jemi wa kar chel not tan wa beru kar chel ye ye ko jemi mogo me
1: bila ye mogo me pexo
0: adong mi ro wanu bin te kwaye jo duj ma mwaltar ame nyono pinyu kel wa pa kam woru beru ni ye wan ate chato pick UGB te chuk go chimi namba na tiyo huburu kano. Nota bira bora dek. Pira reo ya biro. Nono. Kami tu pick UGB. Puna na nye na teka bear. UGB. Ti bora nyim radio kan. Kaya ni mitu yin go chimi namba na no. 0783-27-27-70. Mano gina tiyo. Misa buwan jimi unkede madam Joan. Keda ten rispa. Amuru matek. Poyo winyo radio apache. Diku mene tin. Keda bora duj. Meteo nyo ready. Wehorwate unu dohe. Ching chabita binu kiri kuri programa chale man. Ba guohu.